0: Basi, ironingo railo singolio, ironingo ilo singolio kabisa.
1: Mm. Ehe, ejigiraja. Eruburenga yo singale nye dauti. Mm-hmm.
0: Kanyisho yol tungani onang enabilisti.
1: Nini ngosi ya Daudi? Na, kijana mudogo sana. Kijana mudogo sana na uliza. Ama ade elebilisti. Eledi, kanyo disho yol tungani onang enabilisti. Kitu kidogo sana. Asi, ure raswali nara. Tuongera ini. Mm. Ama araba, tenijia ingora nari niya Daudi. Kijaba menye Daudi. Maile rureni, swali raisi, swali mboga. Kitu kidogo sana. Eh? Kijaba. Kedingai aba menye Daudi. Eri raina vas. First Samuel 17. Eri raine. Eri ni uling. Iko sana. Ormosori na abishana. Ormosori yare uni naudo nabo na abishana. Rashu ormosori na abishana. Uni yare naudo naudo. Are uni are nabo. Baba ya David. Kijaba ngai.
2: Mm-hmm.
1: Maye ni femela u?
2: Ndi nana.
1: Yo. Yeah.
2: Uba.
1: Ibu uling. Sawa, aya. Mbaya kwa simu. Eo. Ibo leng. Adi nara super pi. Eo ye.
2: Kidisi ya.
1: Mhm.
2: Mark 5 chapter 41. It is said. Little girl. Get up. Ya Franka Moe.
1: Franka Moe, ke dia ile singolio? Ya.
2: Ela andin sama.
1: Eu.
2: Suba.
1: Ibu wale.
2: Nara ye.
1: Ari nara suba. Kore ye.
2: Ari sulama. Ara suba.
1: Ama ama ijin kwana? Roni ngona iswali? Ngoja kidogo. Ilo ni ngoswali na igilikwana?
2: Taja.
1: Ajito? Igilikwana na iswali? Ajito? Yolo tungani aji Daudi re Biblia?
2: Marina ya ikina
1: sa. Sawa, aya. Rono kina adua kundi mabe.
2: Andi nana?
1: Eo.
2: Mama.
1: Ibo oleg.
2: Para
1: ye. Ari nara subat pi.
2: Oye. Ari nara mara nyamari.
1: Mhm.
2: Era la rawa de no la.
1: Mhm.
2: Nga nga bogin.
1: Mhm.
2: Gera su la bogin.
1: Gera
2: gede bogin.
1: Aya.
2: Nara ne bolta.
1: Mhm.
2: Saya si si faswan.
1: Neja.
2: Dice.
1: Mhm.
2: Arai sensei.
1: Mhm.
2: Koi wala sa skam. Nizaya sundalela Saddam.
1: Saddam sadala. Sawa. Asholing, asholing. Kage aroning ajo wewe, unajua kujitetea sana. Mara na ilikuwa tena ironing oswali nijo Marina ayaji. Wewe. Tinyaga radio. Tapasali. Fanya hivi radio. Karibia customer. Very good. Maya ni family law?
2: Anti mama.
1: Yeo.
2: Mama.
1: Powa sana.
2: Raji Santo.
1: Egiti nga?
2: Santo.
1: Santo?
2: Ya. Mama wala. Tumat. Pali.
1: Wala.
2: Usirende chaka.
3: Sawa. Bye.
2: Chaka.
3: Ya.
2: Chaka.
3: Oh, sawa.
1: Oh, Irish in Kara, I need the other in Kisankan. Kairi Shiboling. Tenajing Rana Studio Ara Stress. Nairobi in Kara. Stress Nagusha. Imanda. Sawa. Kingasa Gunjiki Dokumaro Singolio Bola Ningoni. Nangara in Ailuan and Tai Swali Naji. Najo Kido Ningwana Narinia Daudi. Tembugu S. Samuel Edwaya. Niki Jo. Kara about Daudi Menye. Ketia Bangai. Menye Daudi. Sawa. Kingasa Gunji. Pango Bengi Tiare. Peggy Shuguni. Tarishara ni miado. Mila mari, amwekijo ewangan olosho.
4: Mayan FM. Ore olosho dwalchomati newangan.

0: O single sida yoling FFAC ngwa kirdenga o single sida kabisa kabisa ole ningoni lola jolde gani tikita magongwa pe baya songwan enka genya era kalodo na nonka ole le terishiragi ni miadoni yago kaina langa munna simui pigi wagi lungana weekend sida weekend na mayana kayola kayola jokerilo bwiro gani sara rengolongi jumamosi ajona sinanu engolonge sabato durara nyago Tanya wagi ogo ni weekend, sidai weekend na maya normosori na abishana ormosori yare uni na udo, uni na udo na bona abishana arashur mosori na abishana uni yare na udo are uni are nabu adolda siri ngalu e WhatsApp 0785 929283 ajuna sina nunjuragi ya rudua na aji urgili kwa itanalo ola iningoni agirisi ya pebolo asi, niyago, tanya wagi ogo ni weekend, sidai weekend na maya natana ganya Mwiraga ipangira nanu rengiri sheni pangu gintaye silu silu bayagi yo gengi pindi enchangulu mba oro wiyani duna isa nisana mba echama. Yula jo yishuni olaba lele. Nyagu kwanzia saizi mpaka December. Ajo nasa nanu. Weka bibi musuri. Amore rena baya December. Ay, ore rena chama. Enchangulu duna isa nisana. Ya. Pesa yiko December. Nyagu weka musuri. Weka musuri. Ajuna sina no. Erdua na jori kilikwai oingwa Zakayo. Ejiro ringurman. Ejiro tuko pamoja. Asholing Zakayo. Erdua sina nye ngurman. Asante sana. Ni agu toshu na simu. Tayo wagi oguni weekend sidai. Weekend na Mayana.
1: Mayan FM hello? Hello Mayan. Mayan FM hello?
0: Ah, hey. Mayan FM hello?
2: Hello, Mayan.
0: Hello, Ninyana.
2: Adi nana?
0: Ew.
2: Siwa.
0: Ibu waling.
2: Bila di sana ngaruni. Ayo merarangi sana. Dendiri. Sandai. Omam. Gwetel ngaruni ngaruni.
0: Asho oling.
2: Ah, mayana.
0: Aya.
2: Tanga mojana.
0: Aya.
2: Ewo, asinana.
0: Ewo.
2: Tuba.
0: Ibo oling.
2: Nantua niya marangkaron.
0: Ehe.
2: Eda amadidini gelo. Nge awali negile di fo. Oge ladis.
0: Ehe.
2: Oye lezi mayan.
0: Asho oling.
2: Aya. Minta sida lele shao.
0: Sawa. Asholing ngasa igunji kidogo laini ningoni na agi radamu by the way ya mera duwa genchele penya ngwe engamuge miara nyo miara erobia star 577 hash ajwa nasi nanutegilu box nabu haa tibi kageye ngurinji ligini hapo my friend pae ipik pini no mpesa elelega ore na jumamosi enade ii ya leo enade nabaye elaba lele my friend upate bahati nasibu. Hey, my friend. Niyagu, tenindi bradu haripika pini na mpesa. Tatishwa kiye message ni video gini. Ume. Congratulations arashu. Jaribu tena badaye. Ajuna sina no. Ukijaribu tena badaye, unaweza shinda. Ama, sindio? Namuna hiyo. Ajuna sina no. Niyagu, kita jora naji. Tabasali, mintu miyagi ye rubia ni school fees. Mintu miya rubia ni rent. Arashu, enyo. Enda. Ongera tabasali. Tapasali, kita jura ngurana na game responsibly. Toningora, asholing. Asi, kingasa ikonji kidogo? Manoro singolio obo. Lele shao, pegi shugunye. Tereshara, nimi ado.

0: kite jaba tubuluze ne bo yok ne kitu bulutua
1: ere maya
0: kira namba na botolo sholema
2: ashamo intubulwa yoga intayok namba na bo
3: mayan fm

0: emurua pookin nenaikaba laironyi ng'ua oltung'ani obo najoki pooki mariamaria silua
1: aya sasawa
0: aya
1: kabisa olaninig'oni kigiriria mari tenebo arekuna san endama erishata nagira nake aitomon karibu agira ikilikwan injere kakwa doi igira aitomon mariamari tenebo kakwa tunija olaninig'oni nagira si aitadamu injaribu doi bahati ino olaninig'oni ing'oru impisai eimwena kigura najo ene box eji elelek doi oleng ore ninko na ironyake te simu no *577# ateneku nake ironya olaninig'oni shomo tegelaki kewon ilo box le bahati wore begeku itegelua olaninig'oni ing'urai adoyi ajo yani kalo idoli yana geti mpisai nipik into suju mpesa pin ino olaninig'oni *577# yara nafasi nirum ajishindia ye mpisai siyokinoto eimu box.
2: Mayan FM, ekenyor poki ngai. Etumito yok enaibora jijik.
3: AET.
2: Oloroito.
3: Oloropila.
2: Olenkumei.
3: Olderkesi.
2: Olopito.
3: Mayan FM.
2: Etumito yok ololojikoshi.
3: Ekibore olokirikiraya.
2: Wafo.
3: Wamba.
2: Tenebo otale. Mayan FM.
3: Ewangwan olosho.

0: kabisa Carol Yeso by Daudi Pose ni nyero yi ilo ograita by kiyol da kekani atena kata obaya anake tomon opishana loro greti ana newosh anake sa kumi asa ana newosh sa miet enka Kenya oleri ni ngoni kigira ati enarishara nagijene dupote nchankolo temagene fema nagira rogi aliki nololtunga nako ogira ayigishindi ya mpisa hii eimo enake kuran e box apala siye maroshogi nonta uanti yani
1: na
0: call back later. Nyaga ya kumuteja nontagwa kwa mana ya mwisho rama la siye matoshuki enotake ninye nontagwa ndia nimpisa hii enyena kake erondo yake akiara nafasi mbaka dake saisi et endama peye itumoki wala niningoni ahomo ajishindi ya mpisa hii negu orakeye niko yendele angura na atipa kake wona seni nyeye erishara na indema anoti na napisa hii mwinki guran e-box toshu esimu teji nyingi gwena ama reye irebdo hiye meraa ke keiko ni mera peba werishara na kidisolvi yani nengasira raida pasol turur abegishori waltungani pokin la teneyu neendelea nelo dukuya tenemeyu basi nela ikaja nelo nake apuku kishia beye ebuye shalungana kina nafasi Mayan halo
2: hello
0: yeu ipo leng
2: Isaya Reselengeji.
0: Karibu olengi Isaya.
2: Ajira lalo?
0: Ii.
2: Mbaa enara malonga ni mbaka ganyane kinyantama.
0: Ya.
2: Sibena enara malonga ni mbaka ganyane kinyantama zemisiga isik.
0: Mbaa maata ye?
2: Yeah.
0: Irebi ya jobe ya gu kera ya rishara na bikine gili enjama mera oro lunganyo inebuku ni ipangoro leme yu neendelea.
2: Ya yeah, kama namana.
0: Ii. Ne rishara na bana ajiye ijo
2: Mbaa na nikuwa mehiro lunga naga sige pangarane ere nikuwa ba ungolongi
0: Okay, sawa sawa
2: Aya filan
0: Aya Mayan, hello
3: Hello Mayan
0: Ninyena
3: Ya
0: yeah. Yeu
3: Lene
0: Ii papi
3: Sidemba ya neno
0: Sida ina leme tia nyamali Sawa. Endamasida yoyericho. Mayan, hello?
4: Hello?
0: Yeo.
2: Jambo.
0: Mzuri sana.
2: Na wajena aji ambawa mbe mshua

0: Olari featuring Shadi TJ atailo singolio anake ojo Olari usingolio alograroi usingolio jonai itabaike yol daikani ito mono udo loro greti ananewo saa sita abasi olaini ngoni good afternoon kigiraro hii ati erishara edupoto enchankolo temagine fem kagira ikilikwan olaini ngoni inchere jii kakwaro hii anake yani kalor kilikuwa hii lino linchorita lelo limiti enjama kalo anake or kilikuwa hii linchorita ilo limiti chama ana ama ye limiti enjama kanya nyamali shida iko wapi pegi yolo ajoka nyona rase idolta kegiri ya mari mayan hello
1: silwa
0: yeu
1: sugo lenga
0: e papi
1: mama kadi zara na khabala na risugu ajo rama nyonda mona ni nemeti anja mara sando ngi yoyot jingo na langa yenja mama ka grip ame ni jinga anja mama nyara ngaji
0: ho
1: ni ru Ni jinga chama inrahe yanga ji nene rendo ni ngo diarua.
0: Ho.
1: Ni kumbunga kana hema ngo dia ni ji kilori kani ku bogro ni yo. Na ka jaga rada na maro nyo bari jumpa ni chama musida ya chama na le. Ni jinga chama rada na kada dari hara ore dari hara mudi dami jana na jana dari ngara jumara dua bogo gin.
0: Ho.
1: Ko ada den rene ra yendo na iwan ni ku rada chama ni ku sai dia ni ngada ngara ino no me hamera. Na kusida ya njama ole na wajibire nolonga nile meri ya njama ronyo wa siyagire di njama
0: asho ole mama charity
1: ayo nga janga ajibire ndama sida
0: ya ndama sida yu ye mayene fem halo hello mayen mayene fem halo hello
2: Hello,
0: Silwa.
2: Yeo. Oh, nanu raje mima na rusugu.
0: Karibu pije mima.
2: Eh, ama igili wana na yanga ndoru aru dungesi.
0: To
2: Eh, gajira du loru la.
0: Eh.
2: Oduru adoba.
0: Eh
2: he. Eh, wadoba radomba empire. Mga doba mume mba yega nadi.
0: Kedi sawa kabisa.
2: Eh si.
0: Pama.
2: Eh.
0: Kalor kili kweli nchori rolungani lemeri chama.
2: Gaje gira rado.
0: Eh.
2: Kwenye rado lwa langa ingoro si agenja manizi.
0: Eh.
2: Anera rado na anera ulwa ni rado na ale meji na njala ni kabisa.
0: Eh.
2: Na waje kina ndeje rado amugere risho rado mbaya.
0: Eh. Aya shi. Aya shule.
3: Ewangan Olu Show.

0: Kabisa, osingo lole Timothy Opoti, osingo lio jo kado lita, lo gira rui aitabaki yolda ikani atena garato mono oile, lo ngor beya baiki saisiet endama. Karibu online inungoni, atoshu esimu tereu olikilikwai lino, kiangai gira yiwaki endama sidai, ate kuna sai kigira iri amari. Mayan, hello?
1: Mayan, kama lo?
0: Hello?
1: Hello?
0: Nalo tuya shang?
1: Yes!
0: Super! Kejaro yen olong.
1: Yai sibe yong kotong ai. Bare nyamali.
0: Ho.
1: Aja rama jalo di. Na shukute.
0: Bae
1: me di zendo. Bebi ay mo nga nga dama sibai. Na kara sibadi oye.
0: Ega seri mpi. Kira gen dama ito berani ni dol ni niro na jaro na ri studio.
1: Erwan. Ay, ande na maria yung hulang dama sibai.
0: Toliki.
1: Amana dia ye wa ri bien gire se te bagena
0: na ja she
1: ba ye wa ri lai na lengwa
0: ho
1: o dia ni sa u lo si sa na pa u lo esta o dai ba ye ya mango lo da la dia ye ri da sa na ji me romo di jam ba ba la me ye ri do an
0: ho
1: ne ri me ri si me de sa la oto engare na ji mo ni ga e dexo ada sa mari magdalena lo da o vira ha go senta
0: aya sawa sawa
1: Aiyati.
0: Ah, Sholing. Mayan FM, hello?
2: Hello, Mayan.
0: Ninyena?
2: Andi Siga.
0: Yeo.
2: Tuba, leng enanda mo?
0: Ii, papi.
2: Long time.
0: Long time.
2: Moredi bora ine di marandazo.
0: Karibu le mama dibo.
2: Ano danda masidene shanga ya mashi.
0: Ee.
2: Ya isida sinanda ma ino?
0: Isida ituko legeri roberari.
2: Ee, siage.
0: Ee.
2: Ne
0: lagi wey naldunga nagenda masidai aisele gajoni nyepi
2: tabala namara so ye jenga ngajangi bengi besheni
0: ashe
2: naje ndomono bo gina maranda we na deri do basela yelele mene barba se go dilere la naje ganda se bugwa ya mara ya bae parma sai na do bo gin
0: ho
2: ori mi cheme ni la maranda we ri le senja ne ni nyormi jomi di media ngai
0: ehe
2: Allah baba ri la ro yo baba mi chambo le yam Orma sibo kinaje ginadi Maria Maria ndisi le na de ni gira na daga ya mari.
0: Aya.
2: Najo inando mana ya ndaje wa mera ba yesa.
0: Ashuling.
2: Aya.
0: Mayen hello.
3: Hello, kulikulu.
0: Yeo.
3: Maria hello.
0: Mzuri sana.
3: Ye.
0: Kanga ele?
3: Ole maliki ya kwa Kenya. Nakutakia siku njema. Tuko hapa studio na tusikilia mzuri tukiwa pande hiyo na sisi tukiwa pande hii. Nasikia sawa sawa. Sasa. Nipenda kukusalimia na Luwesa ndio huyo nimempata hapo. Ole spika ngiro ngiro wan. Josat ole ringu. Mie mingine anaitwa Josat Kibatet. Sasa sisi ni Kibatet.
0: Unaambia aje wote?
3: Wote nawaambia wakuwe na siku njema. Ni wale maluki nikiwa hapa nchini.
0: Ah, yashe.

0: Sire Garulo ini ngoni osingolio le MC Silo ojo Pili Pili Miyolo Rangers ninyo bologiyo ganani sharingi gula nema yene FM ola ini ngolde ganyo baya ongwa njedo yoro greji SICT endamate wajibogine bende ndi ola ini ngoni agere ibutuwa joe karibu eleng enari shara enki gula nema yene FM bwere yonanu Frank Solitei toa kuna saa yenda morge gule juamosi Sire Gatukul londa rikiniti kita mwona abisha nola ini ngoni nagira doja jogi karibu marubudarene bumba kadeba adeba adai late night. Ndio show yetu itakuwa inaisha hapa diario ingilesha ina ligiro losho lema maja na FMI sili gaji seri NP musana daigi bayiro niwe jajora mengara na bayiwe kibayirale nina ilikuwa kama orikaguna bale juma nne kini sasa tumerudi hapa nilikuwa merueshi by the way asho leng lungana kilango bang merueshi patana na mashabi kwengi kumoko leng ingilesha ina maja na FM ni akuna mambo ikakuwa sawa sawa kabisa. Mimi nilikuwa nyumbani na wale yangu tenilangi jiro tenilo na rangi joji kalo bashu kunyongolona je nikuwa kajo shomoriri itugia tono leni extend miwotikita kake akule na angina angaki mambo ni kama ayo aisile gaji seria nola iningo ni aisile gaji seria joke grambayro bialje ye katukul aisiro yale ningo ni nigosho ke simu e mormoso rina abishana mormoso riare uni naudo uni naudo na bona abishana aragiro mormoso rina abishana uni are naudo naudo are uni are nabo toliyo kisiro ya jo kayeti uhalino ni wajibogine bene niti mambo yako iko namna gani tenebo siro igiligi ya jo ama mpaka nebaiki eneweji kai roi eti uhali meno sasa sio lomona rai ningo nimegosho ya do simu nikijoki kulongrete junga mkigura na maji na FM fulani hapana. Toliko kido ya juu kajiti unamuruwe nini, kajiti we seria nini unamuruwe na bene nti, unafanya nini, kanyia sita, kakwa ingira juu kiki karibuni maa tubudarile nebo. Asho lengu, watu wangu wote ambao, wote orijumuruwa atuwa, kreshene maja na FM najua kina ole saitoti tekumba wakondani. Orugule kumo kwa watu wangu wa Masaimara najua mshadunda ndani, nekili atuwa World Cup vibe. Yola jore ya na World Cup wala ini mwoni, narabu ya kena reweji neji round of 32, yani nti mindo mnuniwa hali na buja abu ingwa, nebo abidi ya rinakesha. World Cup 2026 mambo ni kama ayo nyakola ini ngoni tosho kido yesi munegili kisiro ya jo kayeti umba kayeti uhali tenebo siro igili ya gajo kayeti unamuruwa nebene niti toliko kala ini ngoni ya jo mambaka nebege neweji kayero diwo endamaino Majen FM alo Majen FM
1: mambo
0: Majen FM alo
1: Aniro.
0: Subo leng.
1: Ewa
0: nani. Frank Solide ile lingira ngamadi ya ringdeshene ma ya FM hali iko namna gani? Kai kanga ita gira ngamana. Kai ni yetu kwanza eseri ya niti na murua ne bana eniti.
1: Mama ne wakati na meto.
0: Karibu ile mama keja meto.
1: Yes.
0: Kai yetu hali yanga kirobia na kediti engiri olonga mure ndijo de ngora na nangiroga Nairobi kwa njida raju agujia gire mkolonga oshu alafu wala pae lwene rashegia peno ni yaku mero kuna kakeji hali
1: ngeriwa na hama wangole
0: aya
1: kibwa ndale sitai wala mjia amari kakori wala amarda
0: ngeriwa
1: baishu kwa oke
0: ho
1: na ya lande
0: langala
1: kulungo oke wala mjina wakili barale neweji ngeriwa ngeriwa shemi
0: Thanks. Asho lenga, ashaka tukul. Kumbwa wako ndani. Maji na FM, alo?
2: Alo, Frank.
0: Yes.
2: Niaje.
0: Fiti, mambo vipi?
2: Ukaje.
0: Niko sawa, baba, wewe uko aje?
2: Pia nami niko chonjo. Naendelea fiti.
0: Ndio.
2: Bana, njoo rage yeke ushuhurare ngolo ndana alo.
0: Ka kodina.
2: Isinyare nage, yani runyilo lo sauti jamani.
0: Oh, jamaa wangu aisinya. Keja isinya bana.
2: Jeremy Banello.
0: Jeremy.
2: Orang ni Manchester United.
0: Manchester United mwenyewe anasema ako ndani kabisa amedunda ndani.
2: Niko ndani.
0: Adu ama new ejire injere nyagi nenda ya virwa mu megura na ria rada stress amoli nindi mama new ne megire gura ne ligiri na ra World Cup nyagu mi rada stress pi. Aibu zai nasikia nyinyi. Mambo yenu hapana mbaya.
2: Hapana mbaya.
0: Karibu ile ngari ngira jeri amaye.
2: Kuko kangari bana.
0: Kwa dingira jeri mana budari.
2: Safal na do mai ridi ngur kurire ngara isai. Familia ampo agini rio ine jolo ibor so ire ngang na jono le shogore.
0: Aya.
2: O mama ngisha.
0: Ho.
2: O mama dibo.
0: Ho.
2: Or mo hanya go jo sha go le sere na ro go le nduna.
0: Ho.
2: O manu. o fan ake yo pokin le Manchester
3: ehe
2: iriro Jennifer Ralda Mart o rungani ake se neji Alex
3: ehe
2: orma sa ake yo pokin na me isuno inare niki jogi yo pokin na me isuno ya mi shorwa sai
3: ese baga rugul
2: ye andra gwa yo nyangulo pokin na ai mai ratin jana dungo ilolo
3: pipi
2: ebi
3: irugwa na gulo nyangulo lo sinya bas
2: yekira gura role
3: Jeremy.
2: Yes.
3: Nasema mko ngangari?
2: Ah, tuko gangari bana.
3: Ah, shooling.
2: Eh bana, ai ramo giri tira giri gusta bana. Agro chaga fuga kila siku.
3: Ah, shega rugul Jeremy tosinya.
2: Eh bana, ingira yesinja fuga fuga na roge world cup pole pole.
3: Pole pole, ni kidana rishara round of 32.
2: Eh na kala na gena no kama kawa Cristiano Ronaldo.
3: Eh, wewe ni mtu wa Portugal.
2: Kabisa Cristiano Bruno.
3: Cristiano Bruno kwa sababu ya Manchester United. Meneja na?
2: Kabisa, kabisa.
3: Ah, shule ngola lashe la ya shule ro gilunga loss nya sasa.
2: Wazi wazi wazi wazi ashankata gai.
0: Kabisa. Jeremy Lola ini ngoje jinsi nyenye ngira jegre ro gino ma mangishia gira jogye endi jungudo ya tua no ma Madibo. Orugule ku moko leng. Orunga na bokile Manchester United ne bage irmasa ibogine jiro de wole nyenye ti menyede World Cup na enti me Portugal ako nyuma ya Cristiano Ronaldo pamoja na Bruno Fernandes. Na rishara do yagire shola ini ngoni kiligi do yajo kai nyeju hali na mudo na bene ni ti kwa dingire ti jingwa dingire shene ma yen FM na ginya lo mona igone jamu sana ri ba yore imagine ba yore ni weje Jumanne agire tangasa ngai game bana agware ne benti molo shole Portugal tena bana shinda do i Portugal ilikuwa 4-1 ama 5-1 kitu ka hiyo acha tusikie mambo iko namna gani ma yen FM alo
4: Frank
3: yes
4: mambo
3: fresh mambo vipi
4: Kwanza mtu asanani.
3: Niko sawa kabisa.
4: Wewe uko na mama tunamdama.
3: Ehe, ndama tuko sawa.
4: Tuko sawa.
3: Ndio.
4: Tunapambana na jua.
3: Ehe.
4: Acha ningi sawa. My mom.
3: Ehe.
4: My dad.
3: Ehe.
4: Ndio ana wao ila ndama.
3: Ho.
4: Ngawa na masi. Oye na mtu asanani.
3: Ah, shooling.
0: Ildamatu bado wanatamba kabisa tiyari wana register jiro Ildamatu bana sisi sasa ndio leo tunashinda wale tiyake nyete check-up siyani ngire ngurajo kangai doi ngiratum wala kenye Ildamatu kia representative side wabira ya katuku alafu magi uko wapi jamani magi ni anaingianga hapa alafu anasema nataka ngome ya siyaka siju kama ni magi ama nani lakini magi pia saa zingine anakujanga hapa na vibe fulani magi mtu kama kina Lin wa Konza City mtu kama no Nash wa Kiligori Sikawa kina Abi wa Mile 46 vile vile pia Lemayan T Kiligoris huyu jamaa Lemayan anapotea sana alafu kuna jamaa wangu Kevo Klein wa Liverpool vile vile pia urugulia gumok maji na fema lo subuhi lenga ndaguaji
5: Sidanda mimi namlipa ya nani?
0: Sida hivi kabisa ningiro dia juu dia game para pole pole.
5: Ari mbara gori lewe sare ni mama.
0: Ehe.
5: Aldoone gile ngori mene.
0: Karibu ole ngenda go.
5: Na lo ngurma.
0: Haya, geja nyem ngurma na mjole ya jore ngurma na hapo ni nyumbani kabisa.
5: Ngurma na kana kila kitu.
0: Ndio.
5: Sasa ndio ngurma ni kama unasikianga pale hizo ngurma ni sasa ngurma ndio kuna mambo yake.
0: Enelo rena rangurumani hapo ndio napatana na ile pau pau ya kutoka ngurumani na zile na oloshi maembe lengo ya ngurumani.
5: Yeah.
0: Lakini mko sawa huko?
5: Mko sawa kabisa?
0: Ndio.
5: Karibu na ulanda magede. Basi vijuyo ndio yeye ni yeye. Allah arawe ni mko ni ngurumani. Nyangula go Allah arawe ni yeye. Ndio tabii banga.
0: Jeremy yule ya Ariel ga Jeremy loti ngurman bado le Manchester City.
5: Ebi. Abona era kana bugira.
0: Ashenda gua ya sheka bisa. Ngurman pia vile vile pia wako ndani. Tuna mark register hapa pole pole. Ma yen FM alo.
3: Ma yen FM.
6: Falira.
3: Yes.
6: Tuwale.
3: Subabi.
6: Mama ashita adumara na muri amuru moje.
3: Karibu ile mama kashu.
6: Wala rado mana ngase le jengo kula.
3: Ehe.
6: Wala mari jima na ambo sema la saya da lolonga ta.
3: Ho.
6: Eri gira la bra la ne danga bra ne mama roway.
3: Aya.
6: Ngare ro nyama da ga roway ye nyama le lengi sho. Nga mala la saya bo kindi de dan chosa re ye gira sama de masifu.
3: Ho.
6: O mama ronge de ntada.
3: Nga
6: nge mungena re ro ye jengo so bin.
5: Yes. Mambo.
3: Sida yuling.
5: Kaji Sylvia, nengoro moje.
3: Sylvia.
5: Yeah.
3: Karibu lenga rengi tashe ni Maya.
5: Ajayi bilenda mana Maya na.
3: Uh-huh.
5: Ajayi mama lai.
3: Uh-huh.
5: Ajayi my last lianti generation akiwa mafarasha.
3: Uh-huh.
5: Tene boy his daughter Jaylin Chankai.
3: Mm.
5: For fans for ili Arsenali.
3: Mafans wote wa Arsenali kumaanisha kwamba wewe ni shabiki mkubwa sana wa timu ya Arsenali.
5: Eh.
3: Ebu niambie World Cup una support timu gani? Mayen FM? Eh, amesepa. Mayen FM alo?
5: Foligana.
3: Woi. Woi mama, subuling.
5: Araba lo nagai wa hage e bola gere du ni jokore du mama ngishia na lagi na re jongo
3: mama ngishia ke bahasa ngishia
5: ngishia na ro diga barbayan
3: e wa ge da ngishia na jora ve ngjor na ngishia vi nya ga jo na kwini
5: e no ra ge ngishia ri
3: ehe
5: e se ri na men na ha mawa
3: ho
5: na ngwa se lo nga ni linga
3: Eta mama ngisi. Ehe.
5: Ame ayage sna no sonde yangai diro age. Yoro na gera mayene na disolde gbe ka ai ka di yolle. Ai ni hori ni hori ya mati zai.
3: Magira ba ulik magira de ya gu doro na gidi changa.
5: Ai gura na mai gura ni jode ne box na gura na gura na mara na ora na ga ba long mo gura gura na mro bien ne ya ge na sere pe ho.
3: Kai nyara na isho mama ngisi ya robi ya ni diaru na ge gura ne box by the way. Kai sheli.
5: Well in cho ka yo mayana ama na mai gura na ye ne me bonu na ya
3: ne. Ulelele na enegi ya snabi interwe gulansa hii naishi elifu moja Rabalara mawa namba inuno ba isho robi ya nairu wagi elifu moja saa hii mamangishia
5: 07
3: mm.
5: 26 64 64 tena 60
3: Good, nadunga nasi munabika ge elifu moja mungura Lejo na ingura no lendu ariru mirobia ni meneja
5: Nekura na wa maramama na unadene ugra
3: Basi, basi, basi
5: Nishwarenda sari morua
3: Nele na arara Frank Solita yo jengire sheni
5: Kaya gindara
3: Tenejo ra Frank Solita yendogi
5: Eee
3: Nere jore nyegiro rangira kaji shole lo midia mari
5: Ese bati
3: Ule ndogi nasira na bagisha jare baka Irobiene simu. Kawa dingira jogu maro budari mamangishia.
5: Adegu ma machari riri andange ne.
3: Ehe.
5: Ala mari here lampa lagai.
3: Hmm.
5: Na jegi enkerai entira la yela ina rianda jena na jinansi.
3: Mhm.
5: Ene bala masutuza magaro otipabe.
3: Ndiyo.
5: Andema yana wale mebanga wangarai ala yela yo diorumoti anyo jala marize. Wampe onkiro yane.
3: Shole mamangishia sipau sipau eye deji sipau mamangishia
5: deda
3: eye deji neja
5: bas agilagro elagro ni nangezi
3: ama ngasa aba bagia marangasa nye kwanza ni shoro biya nye mrejo na ingura no ling
5: sa
3: nani nyama ama ngasa na nyabogi angale mamangishia
5: leru buogi ama na rengi ah elagro ni nangezi na malimboro anga burano
3: eh mamangishia ni nanaro biya ni baide ya esili gaji noro
5: Sawa,
3: sure. Mamangisha de ina jiga fande mamangisha mu. Hey, yo yo mamangisha ngisha na ura video ru ajinga jiglo mero na rangisha ro nkinyi tito. Na jigira va mamangisha wi rama ishe ntito. Hey, mayolo na gana nu sileki na ginya esi nya mamangisha ngor nejo. Ah. Dwa mera ne le tayari. Ragele na le ra etapawa. Avala masho ngisha. Anyway, eh hey, tiaru ngigura ne box landing on star 577#. Rodi wena mama ngishia jiro mama ngishia gurana na kawaida tena jungu Frank Solite yara ni ngurana alafu ni kijogi ngurana na kiguran mimi na kusort na kisha jo Aisha Robia ni kaga wale nani shalaini ngoni ndoni gias na ore kuna Robia nani World Cup tena yara gi FIFA World Cup 2026 na ndo do where lo show lo la American ni tena bolo show le tena bolo show le Mexico tena bolo show le Canada na ore ni gias na shalaini ngoni ara gi ora na sitai edi do Robia na Ishwari Frank Solidi ya risharengi gura na Mayen FM a World Cup na jogi ninche ndo bwangi ngi gura na box
0: kenarikino na ore tiaro edishare nkiguran ninchoe ya nasiano rubia nyago ore saa yesu itok iruwa hiru ya jumene weji kwanzia ba Jumanne by the way tenita hao tungani makini iruwa hati nkitesheni kwanzia ba Jumanne kumaanisha kumbo nena rubia ni ya muru na hiru ya asempira kwanzia ba Jumanne mpaka na hara rangi tukia tumo na ore begi tumugia shomira ya buwe isho ene na rubia nina isho nyaraka haraka kagira ku specific kagira kai uloki badala na joki shomira gelu rubo kisi okun ile rubo kisi okun ya kai ni gelu ngire gula nini ya guna ni box norubo kisage namba ndero nyo box namba uni nambare o namba ile rubo kisi namba uni nambare o namba ile ninyi gula nini ya rungi gula ni box tenare sharaida ni yaku makini ole rubo kisi namba uni nambare o namba ile wala kebe indi bai gula na rubo kisi okuni kaitwara hint negiligi siye. Okay. Kaimara na nini weji ngor. Kake wale na yesidai. Na tenilage mpeje Frank Solitei. Frank Solitei kutata. Nekijoki nimecheza. Hapo itakuwa sawa sawa kabisa. Kake melazima. Kake ule yenias ulogunu yake yoku lobox yoguni. Orbox namba uni, orbox nambare, orbox namba ile. Tiaru ngigula ne box star 577 hash. Na kodine ngire rumia star 577 hash. Alafu ndumi your box namba uni, nambare o namba ile. Alagi nambare, namba uni o namba ile. Either way. Namba uni, nambare o namba ile. Nijengire gura ni jari unagigura ni box. Melo logu le boxi pogini ile. Kagire boxi oguni ya box namba uni, your box nambare, or box namba ile. Jari unagigura ni box. Na ninyara rangira ayo ulogino. Tiatu unagigura ni box. Tenari sharengi gura ni maia FM. Meragi ya gisha jora daga ipande ni weji. Asho maisho yoro biyani na rakumok. Ena enaidim sawa sawa megira anigwa isho sijui robia niku mororongani obu apana kaino orongani olalai sulu tiatua kuloboksi ya mwere kuloboksi na geti robia ni tofauti tofauti nindi arudumu roboksi namba uni nirumi robia ni maybe nindi manoro karibu ngalifuni uni nindi manoro ngalifuni mpaka doi elfu ishirini mpaka elfu thelathini tiatua roboksi namba ile aragi itumia sita aragi elfu moja tiatua roboksi namba ile niyako kepa ashibasha robi ya nari gulo box kashukunye kake ora shukunye lai ningoni kaisi ningula na gigula ne box kake ora shukunye kaina kaltuwa domune na simu ya isi yero inigili kina ajoka iti hali kwa na muna gani ya nidi mai begiligi ajoka iti mingiri support the World Cup na number one na kuna mtu hapa anasema Frank Solitei nifanyie maneno hapa diaro ngigula ne box sawa sawa ngura nake hii alafu rage bingura ne giligi ya juu umefanya nini umecheza kage diaro box namba uni or box namba re or box namba ile
7: Maya FM itnabo on point na abishana ewangan or

0: Lani ngonda bala sima itashiyagele singule le tichi kaskereto jesibi lenjore pena kema ransaru mkotoke lomo lani ngonda kebe kishugunye. Nikibonu siyero ya bonu ayendeleza ele singulio alafu rake sina reshara nikibonu isho nenarubia nirole la isu la klang. Tenebage si nikiendelea tu kumake sure kwamba na sote poge nga yogira igurandi ya ruina kigurani ya box star 577 hash. Kaini anaja shugunye lani ngoni ningidugia rumi la isu la kumuk. Tayari na rangi diba nolunga na koba ya 102 wala give na bo wali kai ni kipo dugu ya aigula na kigula ni box
1: Kurokyo Lomon Temayen FM.

0: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili sikiwa tatu bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako nijibu. Tumbili sikiwa tatu zinaitwa tumbili ama tutatu? Please nijibu kabla sijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Hero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
2: Kije jaba tubulu zene bo yok ni kitu bulutua
3: Eremaya
2: Kira namba na boto lo sholema
3: Ashamo intubulu yok Inta yok namba na bo
4: Mayan FM.

0: Hai nengo biya gol jogusu bat. Awar rabalum do behan sa kumni nebole no sambi.
1: Inna hasol.
2: Ramaji. Garabi ya shara ye gulle. Kau sinya.
0: Maya.
3: Runja yolo urma sa ilanga ajo. Ore ndogi na ajo urbishi ne ndogi amana.
2: Ni bora rumengula ni kinyangro apendo ngishwa.
1: Tengi denu no roketi wesa boga.
4: Maya jasra no kiti. Ore ndida ni yusuma na kibu nundu arumo na ajo elogonya.
1: Kanyo ina ni greto bolo.
5: Arola ranyeni. Nara producer. Losing kuyosi.
1: Yodori olashe lengireng simel olisendero so mwan enka kenya omeda show saisiet endama
6: Ryan FM Ewangan olo show Ewangan olo show
1: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
7: Eremaya
1: Kira namba na boto lo sholema
7: Ashamo intubulu yok intayok namba nabo
8: Mayan FM